0: na yeke yeke gu chinwa Igbo Amaka na chinwa nwu na ha nyere ya aka tigo onu 20 0 6 3 6 1 8 7.
1: Mo na na nkiti asato otu isi nkiti isi ato isi otu asato asaa.
0: Biko mgbe ị ga-akpọ anyị chetakwa ịgbadatakwa igwe redio gị nọna anyị nwere akara egwu nke mbụ ruo na nke iri egwu ndị dị mma nọ n'ime akara ndị a anyị ga-akpọrọ ọnụ. Ndewo nu.

0: eze ndị ọma mara mma anyị ga-ejikwa ohere a na-agụpụtara ụnụ ederede ndị anyị ji n'aka ebe a ụnụ ma n'ọwa atatụkwa n'ụkwa atatụ akị. Onye ọzọ m ji ederede ya ebe a wụ Ngozi Dorothy Chijioke, oshi obodo Abuja na-edebatara anyị ederede. Ọ si Chinwe, eziokwu eziokwu, akụkọ ga wụ ihe onye ekwesichara imetara ebere, mana nke bụ eziokwu wụ na enyi gị nwoke ahụ amam ihe m ga-ekwu na ya, mana enyi gị nwoke ahụ ịgbakwa aka ebe ọ nọ, enyi gị nwaanyị ahụ kwa ekwesịghị ịwụ enyi gị, onye ị ga-akpọ enyi gị, ọwụ onye ekwesịrị inwere ntụkwasị obi. Ọ si n'eziokwu ebe ọ wụrụ na ọ gị nwawụ onye nabatara ya dewe ya n'ụlọ, kpọpụ ya, ya wụrụkwanụ na ọwụ gị nwa kpọbatara ya n'ụlọ, chọrọ ebe ọzọ ga-aga biri. Ntakịrị ntakịrị obi gị ga-adị mma na ihe niile ahụ merenụ. Biko mesa obi, egwu ekwekwole na maka ihe dị otu a were gbuo onwe gị. Biko ekwekwole maka na mmadụ mere ihe dị otu a gaga gbuo onwe gị. Ihe ị ga-emekwe n'ụwa ịchọrọkwanụ gaa chọrọ Chineke n'eziokwu n'ezi asụsụ, maka na onye ọwụla gbabara n'ime ya, onye ahụ na-enwe nzumike, ihe niile ndị ahụ ga-awụcha ihe gara aga.
1: Onye nyekwa ederede ebe a si na aha ya wụ Ikechi si ya si irete detara anyị ederede. Ikechi si na ịmakwanụ m onwere ihe oyigi nwaanyị ahụ kọrọ nwoke a mere o jiri lepụ gị anya kpọrọzie onye gị nwaanyị. Echeela m na ọ shiala ashịrị shigide gị, asị m kwuwe aga m asị ka ka ị gbara ga kọmfọt enyi gị nwoke a, mara ma o nwere ihe akọrọ ya, maka ọtụtụ m nwoke na-ege asịrị, mana ọ nwụkwara dịka m agaghị m egekwa ihe ọwụna nnugodi.

0: ihe ha ga-ekwu ịnụ kpọrọ m akara egwu nke asatọ
1: anyị kwadara dị ebe a sị n'ahị ya wụ ijeọma ijeọma si ya si emekwukwu detara anyị ederede a ijeọma si ihe enyi na-eme enyi ibe ya nke weziokwu ọrụ ma o weziokwu na gị nwaanyị ahụ na-achọga enyi gị nwoke ahụ ghọtakwa ihe gara ebe ahụ ela m na pụkwara gị nwa okorobịa ahụ marakwa otu agba mara ma agba gị ọkwa agba dị mma agba onye a ga-alụ alụ ọzọkwa wụ ị ga-akpacharakwa anya gị mara ụdịrị ndị na-akpọ aga n'ebe onye chọrọ ịlụ gị kpọrọ na m akara egwu nke atọ
0: ọ dị mma ọhaneze ndị ọma mara mma anyị ga-agakwa n'iru ka anyị na-ewere ndị na-akpọ anyị ọka wụ 0816063-6187 ịbụọla chi ụtụtụ ọma ngwanụ ọ dịka nke ahụ akụpụla kpọọ na anyị ndewo
2: aha wụ chief dr fidel onyeneke
0: chief dr fidel onyeneke bịa dọla
2: ihe anyị kọrọ nga nwaanyị a nwaagbọghọbịa bụ onye okwukwe nta ọ nwere ike onye gbanri ya nga ọtụ ga-ahụ gbada ya ka ya hụrụ enyi ya nwoke na nwaanyị ọtụtụ hotel nwere ike ọ chọgasị nwoke osef na chi onwe ya onye megbaga ya ha nwere ike chọchi ka ọ gbasaa nwaagbọghọbịa na onye chọrọ ịlụ ya ma chi onwe ya eteke nke mbụ taa abụọ gị chọọ mmanụ gaa mmanụ kpam ịmụ gị mere mmanụ anything rumo ike ike ya ya confront ọ dị man jụọ ya ji aka ya ahụ ma ọnwa eziokwu ma ọnwa ya bụ ezumahị niile ọ rumo agaghị achụfụ ya ịnọchi mee ya nwoke adịghị bifu tụnye ego makwala ntị a rumo ya kọntinu ntị ya rịchọ ji aka ya ahụhụ ezigbo evidence ndewo
0: ọ dị mma ime na ndị a ele akara egwu ka ị ga-akụrụ gị
2: nke mbụ ka meji ewere bata enwere onye nwere la kpọghala m na ọzọ kemgbe
0: achọkwa m nahụ onye were yo
2: ngwana nwa onye mbụ abịaji ma agbafe ta
0: ngwana ka anyị kpọrọ gị
2: ọ dị mma.

0: n'eze ndị ọma mara mma, ka anyị jirikwa ohere a gụpụtara ụnụ ederede ndị anyị ji batara na ugbu a. Onye m ji ederede ya ebe awụ Madam Oluchi. Madam Oluchi si prefab na-edebatara anyị ederede. Madam Oluchi si prefab na-edebatara anyị ederede. Ọ sị na ọlụ bekee na ezi nwaanyị, ekelele m ụnụ. Anyị ekelekwala gị, madam. Ọ sị na ihe na-eme n'ụwa dịzi egwu. N'ihe na-eme n'ụwa dịzi egwu, na ka ọ kọtụrụ anyị ntakịrị akụkọ ọ ga-akọrọ anyị. Akwa ụnụ amara, ọ sị na o nwere enyi ya nwaanyị ọwụ, eji mara ya wụ, ọ na-ekwu kuru. Na enyi ha nwaanyị kwanụ di ya gara n'ahịa, o nwere occasion ha ga-aga. Ihe anya nwaanyị ya surprise gaa n'ahịa, were ịchafụ ụmụ nwaanyị na afụ, fụchara nwaanyị ya, were kwenye ya tige ya n'azụ moto ka ọ ghara ehekọ. O ruole, onye nke ahụ agbara gaga gwa nwunye ya, ahụrụ m di gị nga ọkwọcha ụmụ nwaanyị ndị ọkwọ, ndị kefụ ịchafụ red, ndị kefụ fụ ịchafụ pọpụ, ha fụrụcha ịchafụ dị iche iche. Ha ruru ụmụ nwaanyị atọ nọrọcha na azụ moto ya, ya eburu ha na-achị na-akọ akụkọ na-aga. Di gị nke ọ dịkwa egwu. Ị ma na nwaanyị ahụ di ya lọtara na ya si ya na onye bịara gwa ya na ọkwa ụmụ nwaanyị elebe ọkwa ụmụ nwaanyị ahụ gawa. Di ya si ya ngwa na ọ gaa na moto, ọ garuo na ụgbọala ha na ọ ga-ahụ ụmụ nwaanyị ndị ahụ, ya sị ha na ha batawa, ọ ihe masịkwara na ya na ha nọ n'ebe azụ oche na imụlọ. Nwaanyị ahụ garuo, ya wụrụ na ọwụ akwa isi ya ka di ya gara gaga fụrụ ya. Ihe onye ahụ hụrụ, ọhụghị ịhụnanya, kama ihe ọ hụrụ wụ akwa isi dị iche iche di ya dewere n'azụ moto, ya eche na ọ wụ isi mmadụ. Akwa na-ahụna na onye ahụ ahụghị ihe o chere, ma ọ ihe o chere gaga kọ awụhụ ihe mere eme. Ka anyị kpacharakwa anya, ihe m na-agwakwanụ Chinwe wụ ka ọtụ anya n'ala chọpụta nke wụ eziokwu, ghara ịbaịga na ihe buru ụzọ gbuo onwe ya na ihe na-awụbeghị eziokwu. Kpọrọnụ m akara egwu nke iri.
1: Njedede ebe asaghị ya wụ Adakụ. Adakụ si ya si ihe ogugu detara anyị ederede a. Adakụ si, ama m ihe na-egburu oge. Ama m ihe